hebe oyo ire yama yama nisu yesu no yo hene oyo hene oyo hene yesi mo maya manesu.

ishia bia ye yankasa nkasa ye personal safety tips. Mese wose fwa so femi. Enwa ye kan bibi efa adansi diye krata. Ah, ewo oshenke ni bia se onye bi editu ne kemu. Na ye pon ye nukofo bibre efre ebu sase. Wany krana ewo se onye sa krata ni bi editu ne kemu. Me pacho ni enwa enkofo busa ye no anu ye ni bi ena mede ima wi. Driving license a meka ho asem no onipa e wo so okite bi eye obi a wasia driving na yajima atum se onipa e wasia apon no ho wasia wahunu se nipa no eye obi a qualify se okọ na okọje ne license anase sa krata no se nipa eye obi a wodi mfie edu nwotwe ekọ a okita ne Ghana card se nipa no betumi akọ DVL 4 asuyeye akwa ye ne driver's license se nipa ni obi a okwa akwa akọ check nani akwa ye eye test ama ye hu se nani ehu ade eso nye ne bisibisi obetumi a driver afa kwan mu enti eye obi a wodi mfie du nwotwe ekọ a wosia driving ewi ena wo ho kwan se okọ na okọje sa license no mystery so what's your driving ewi na wood ni license up mr emfa kan si kwan so but modern say obegye to me krata a ema wo kwan se wutimi driver asana ashase eisu okano esa say driving license eye DVL 4 ene timi ema enti no won't to me nye wo baby, just a baby a DVL 4 ama kwain ama to me wo ho se omo ema sa permit no ana omo ma sa certificate no e ho pe ene eje sa driver's license no enti mo a mo busa se enfi ahene wo se meje no from 18 years and above a wukita Ghana card a wo sua driving ewie no emra ema wo kwain se obekọ na wakwa akọ akwai o driver's license. Ni aye ye nyina ye de kaka ye hu. Ti sawo yo shenkani. Na wo ni driver's license. Ambe se o se. Fa akonya we so. Na ko DVL fo ahwe ye. Na ko pebi. Wo ntumi entwi ehyen a wo ni license. Emra no mpo etia. Mesrel. Sawo de no so ewu se na ye kaka ye hu na. Bomo de a so be ko akwa ko renew. Ti I spy no. Me da se. Se abre ni abre ni ayesu awa hei eye ma ye nyina ya hu bible wa o drive anase wutwihyen a wini de echire to me krata e ma okwan se otwihyen no bomode a se obekwa akope to me krata wo so wutwi echen ni bi a wo de no date no I spy no bomode a se obekwa akore ni o meda mo ase se mo atie me na ni ayesu ye nyina yebeshe na abuayo.

ejapade no enkudi baabi nti no na wo motumi arenji ama wutume ware wo faba anase wo soaba a yenim se eno no eye bibia wa ema aware no jina na eche kirese se bibisi montemo a eye izi se wo fa befre ne ba ana wo soa befre ne ba na se ebusua mpanyimfo no wabefre mu no ngakasa akire mu and even then before krasa mo bekwa ware no wakasa akire mu mamu hunu se se wa wonnim na odi problem beba no wodi animguasie eba ebusua no mu enti munhwe ni ye ena se bribin sunia ye frew na u mo wakwantu mu kra ye frew mu nyina aba nti mwaba no anopa ahemrache no ubo nse yesi mungko fule penyi wemra mungko fule penyi abusu ya penyi mpenyifuni njina enti yebe fule wu wadema ube pieno na mpenyifu atinase afi ye hono ensemu ya sisibi ya rano yebe fye yaka na yede asumjei aba awarenu mu ena mwu nsua wamu etna abusu ya numu wa chirese tise wewe unse akamfo yedi wafadie na ndiye nti se akunyebi wa hokre mpunoa eye izi se momano ebi yebe tumi achi wamudu wamatina akunyano so nechile se ehono ejapadie ne mkobe ebi aye ena didie nusu mkobe ebi aye na edi asumjei apa ebusu enumu nensu edie ni yuhuni seseyi seseyi no ni ya yuhuni se wan omunya yepe yasi asumesi ayiwunia enti fieni ye ana wankwa ankofa no se yihu se wone no moye so close moba moshe wo mudi nkomo ni ade na ona na na wo so de unia ba no no hweni ye na wankwa ankofa no wankwa ankofa mujafra ama you see eno nso ka ho bi ana sese you funonso no obi anso aso na away from that aware no enti no se ebe ya se empenyifo ye bestate achre ye mano nso so se aso mesi wo ware na eyeyie aso mesi ubetum ne na ware mo ware a ejapade ekefie sa se ye starti ye saadiye noa edi afi usuye hunu ebeba ena yenu ya baye manu well ewumuse ose onyubi esi se hodie but sankebe ya no bitumia unti asemna ne papa kachire runu efi se openyi uwehu echiri bebi openyi etia otihwa bebia ohunu kokopem no ono abrantien ujina hokra ohunu ho opanyi na ridi eniyama na wehu se no oye potential a obetumi aso ne company numu nemu mo so company numu asesei sabio manima emaywe ya abei enye wonyina na wonani dafem enye wonyina na won adwen edafem enti se wan hwe ni ya ni anani da so se ono de openu no na oba ba ye bidi wa na wa meye boafo ama no e bia sana ne papa ehunu no no enti se ebe boa de a onti ne papa sem no ka no no de he should give it a try ne be ye ye empenyifo so wo mu ne wo kasa e wo sansem we hu a na wo mu nim ne a wo mu e ka ena senia which is mpenyimfo bibira frere yes it is so se wan hwe ni ye na wudi wa komachi wudi wa dwinachi a e bia daache no e moa aware nso e ye lifelong bibia wunya komupe ese se wutinem na wo hwe na se wenya sound mind na wan fa hwe sa company ya wo papa eke ya maybe a wo ba be blow off sika na ewo mu no maybe

0: mono mo se gona e ba re di di di
1: sa mongo
0: dunya bo tshe
1: ka mama sine
0: ma sa ke le ya ba do mo a le tshino do mo o mo shi we ni o shi we ni ma na wa se o se e se o ya fa se se o se o sa su ye mo ni se o
1: o da ka so
0: o di amana na pati tutu nwa one is change to pepe o di mana o to go bo 35 for pepe no wa ba no no se nya tin kan o na
1: esa o di at the time da ho 620 to 635
0: bachan
1: 15 solid minutes
0: we have them out do mu dia but